Ayebi kolamba sosote Moi si nangai Ayebi kolamba bite kute kute Moi si nangai Ayebi kolamba ngando Moi si nangai Soki alambi ngando Mokuwa makasite Kende kolukelanga mongwele ya pete pete Unanazando ya kwenze